tun pada awon iwe iroyin lati ede oyinbo si ede yoruba to munadoko ilu mo kan ni wa ti leto ko lo tin gbo wa gbogbo ojo ko lowo lori eto wa warawara ni o ta nitori e ta counter.

0: bo ogo jalawa ti bo kogi le ti bo abi lata abuja le e ba ma bo lati ipinle kano koda be eyan ba nti mowe gbogbo won kokko juba afara kara ipapo ti so pe leni ni
1: rara
0: moni atunse ise ohun yo bere won fi loju ewe to fi ewe kini won ni mo bere atunse laro la ola ti se ojo kejo ninu osu kesan odun ta wa yi be ba fe koja ke titi mokan birin ohun yo se ri o nje ti gbo ninu iwe iroyin bangi eyi to jade laro toni na ni won tin soro ni papo orilede Nigeria tin so fun gbogbo awon kontira federal government won ni won tin threaten destruction boya contractor ni yin e ti wa sun e ro pe bedo leri ororo lai ti ipari ise te gba lowo ijoba na pe you dey play lewa ijoba apapo so pe igbonse o ma mu yin ba yen si se igbonse ti o ba je isele awon ise te gba lowo ijoba le papari e le wa ro pe boya ijoba wo yin won gboju ku lara na it is a na the na je ti gba ninu iwe iroyin awon le yi won so fun awon to je pe pelepele lo o so military can be so gentle won lo gentle voice fa won mo ya wu to je pe won wa awa yin gbogbo meta ko le yan ma ri ti ma di mo ra eni o awon ojo meta kan wa to je pe eyan ma gbo pepepe ogun orilede Nigeria na won wa won omo to je pe ise ti won se owo ti ayo kan wa wu ni owo ti won se nje ti gbo Nigeria o ma da o ma tun da nigba ta won wo nse joba Donald Duke onu we royin egun isi to wa gba ko wa gba bodo aja nje ti gbo ninu we royin to jade laaro to ni missing le won ti ri eni ti won wa kan to le oko oba lu o bere gege nlowo won ni won ti ri ni ile ewo so kan ni lu Qatar lorile de Qatar awon bi e so be wi pe awon ti ri eni ta won ti nwa won wa wa Aisha bere iyen eleran ara ti mi ṣùgbọ́n lọ́wọ́ yìí àdúgbò wọn ni wọ́n ti fojú kàn wọ́n lórílẹ̀‐èdè Qatar. Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ nínú ìwé ìròyìn The Punch tó jáde lọ́rọ̀ tòní the price of home in Banana Island has been greatly ó fò sókè ó pọ̀ sí kò dínkù kò wálẹ̀ inú ìwé ìròyìn The Punch ló wà ó wálẹ̀ ó yọjọ́ inú ìwé ìròyìn The Punch ọ̀rọ̀ ní agbègbè Banana Island náà ni wọ́n ti ń fètè bá Ìpínlẹ̀ mẹ́rìndínlógún 26 states. Ó jẹ́ wípé owó oṣù òṣìṣẹ́ ó kéré jù. Bí ìròyìn bá wà máa gbọ́. Sẹ́nẹ́tọ̀ kan nípínlẹ̀ Bọ́chú. Ìròyìn náà wà nínú ìròyìn Vanguard Muslim. Olóhùn Òdegbà gbogbo bí wọ́n ti rí àkàálẹ̀ tí wọ́n ká ọmọ. Ejin dato mi ti n ba pada leyin je ti gbo n se be o n goke alo agbo.

ma ṣaanu fun wa e ma gba wa lori oro oke o eyi to nbe lagbegbe agbegbe banana island banana ni kokko e ma bo lalimoso alimoso ni kokko e ma guda aguda ni kokko o e ma lo si yana paja e lo keja e se be ke lo godo ibo ni e lo amu word of fin kile wa se lojo ah o ya won aye ke tori itoroju e ma lagbara ri agbada ni ki street abi ke ma lo ta e koja le ijosin la etimo be ba ti gboro be ba ti koja le ijosin la e bi igba yan sori kono abi e dori kono ofo ibe le si le ri o won ni ah owo ti wa ti wa koja be o si gagara debi wi pe awon to le awon agbegbe yi idi ta fi kokko mu iroyin ni wi pe ile ni le pe mu nlo le lo mu gari ko je ameni e mu nlo le o je ameni nlo le lo mu gari mu nlo le lo jeun je amu gari amo sibe sibe omo luwa bi gboro ni bi tori bola won ni ni agbegbe banana island ya baba omo bi won ba nsise ni bi ise to da ti won si ngba obiti bi ti owo lowo ile ise ohun gege bi owo osu won on ni ngba ta won o ba fi wa sowo ni pari odun o won ni aki iya ko ti e wa baba ko ti e wa omo na o tun wa da ti e po si ni fe ku senji kankan fun eni kankan ijoba pinle ko do ma rawo ebe si won ni edapon edabo bo ti le wu ko kere to owo sa se ilodi e saanu wa bo ba je tago oro onile ko e saanu wa edapon ejo o nje gba ninu iwe iroyin vanguard jade laaro temi iroyin yi ma wa nbe nibi ti enikan alaga alliance for economic research and ethic ile ise kan ba ogbeni dele oye o ma so fun are bed tinubu o wipe lati bi odun meta eyi ti won tin se ijoba bo oni ki are ri wipe oro aje eleyi ti o ntanagoke yi oro aje wa to ndagba yi ki won ri wipe o mu ebi tori pe bebi o ba simo won ni ise nfe da light ni o lase elebo titi to ma fi fle to ma fi di wipe ko ni ni imi nnu mo ti won fi gba emi lara re si je wipe boro aje ba tun si ngoke irise se a wa si dada ni arin ilu oye nso be fa ahmed tinubu wipe ki won lo asiko to je wipe oro aje wa ko yi ki won lo lati fi pese awon kankan ti o tun je im fun awon omo orile ede Nigeria nje ti gbo ninu iwe iroyin vanguard yi na lawon omo ogun ode Nigeria won ni ha labe bo ti wu kori koni saye rara o fawon omo agbesumo nokan lati ma wa se bi erin se losun lori Nigeria awon omo ogun orile ede Nigeria awon na ni won se awon fun won pepe pin ni o bi igba iyawo ile to mo shop dada ninu opon to fo aso tan to wa fun ni fun tete gbe ko won o le jade lo abi ko ma se wi pe boya ojo o pada so hun defense minister na ni won so oro hun ninu iwe oyin Nigerian Tribune to jade laaro toni won ni omogun orile Nigeria won le won lale pa won le won lale ba won fi tete won fi jofin bowo bata laseju pipa ni pe awon ti sopolopo alo saju ja gba southeast awon southeast won ti ka won ti ko le won ti ko ye number won ye awon to gba won ti ko ye awon to wulo fun won ti ko yo je anfani e won ni awon ti won je anfani lodo tawon reju southeast ni won so be o won ni awon ti won jinu owo oro wo nel fund lodo awon o to nkan bab ka ye awon ile eko ti je won lo bi egberun lona meta mokan dilogun ni won ka si bi o 319 tertiary institution won ni owo ti won ya lodo tawon ti ko to nkan o inu iwe iroyin Nigerian Tribune ohun ni iroyin wa won to wa ranfani yi je to wa pada da bayi lo nkan sha nu ba ti gbo ajo eleto dibo won ni ni igba ati akoko abi bibeli lo so be pe ohun gbogbo ni igba ati ako o wa fun leyin ose meji ti INEC ti se approver ti won ti approve won ni awon parties kan awon egbe oselu kan won ma siko won o ti se eyan sipo awon eyan won to ye ki won yan sipo won o ti ti clear awon ti nipo ohun kini mu to n fa idaduro inauguration kini mu to

lala ni pada dolowo ana tori wipe olowo kan laarin alaini mefa won ohun ni o ja kapo awon koluwo lowo yi tori won ni Nigeria a lo joko tetere ni o joko tetele a joko tetele sori bomb to lewu to si le dun nigba nigba nje e ti gbo pe nje ti gbo le se radio 103.5 fm lo se nte siwaju eyin na le gbe ipolowo oja yin wa kile nta kile nse te si fe je ka won eyan mo e ma so se e ma gbe bo ni le se radio 103.5 fm fun isodi mimo fun awon onibara ati aralu nje ti gbo le se radio 103.5 fm adupe lowo yin 10:30 siwa.

0: you need to.
1: Gbogbo gbogbo eyin ba wa wa e seun e lo papa papa papa ko sasi ko ko si asiko
2: so wa I mi sa fun lati lo pe pada
1: oya
2: e ba wa fo awon ise lati ani mo ro o ti ko gowo de o ko fe ni o
1: okay
2: e ba so din ko mo awon o
1: aha ajo lasra ijoba ni ko ba owo de o je ko de be ke wa mu excuse kan wa ke ni ki won gbodo laminate e ma wa mu nylon kekere kan bayi mo so fun won o se ijoba abile kan ma je ka ko ba ara wa o bi mo se so niyan e ma je ka ko ba ara wa ta o ngba ti iru mi lo sibi kan si ko lo se eyin kini ti nyn mi ni o mo olodun lo mo yi ose ti mo fi da mu lo be wa mu nylon kekere kan bayi ta kan ma si roba lori e lo ba ni mi o san apo kan owo ton fi fe ya baba mi ni mi o ni le san ba mi gbe nkan mi je ma lo mo mo bi won ti laminate e je ma lo laaro toni o e se pupo gbogbo eyin rapo pelu wa idimu community gbogbo idimu community adupe lowo yin o idimu community edgon olohun o ni gbagbe eyin to ba di bi nkan re abdu fatu gafaro mo ni ba ekun ni ma dupe lowo yin gbogbo eyin ololufe wa ti be lana adupe pupo lowo yin o nibi ti abdu fatay abolanle Abdul Gafaru to ti tewo gba oye esin aponle esin islam adowo yin ese gan ni be ni mo si ngbadura pe kekere leleyi nu ore olohun abdu iyi to po to tuju be lo olohun oba mi oke yo se my jiya ga mi o you no go far se pupo adupe fun aduro ti ade to won oluwale loruko mi ko eyin akeko wa Elizabeth omo ade die die bayi nle da agoke die die nla dagba ese pupo adupo yin

alaju de lagba gbe asa idile wa civilization de o lo je ka gbagbe gbogbo nkan ta adaye ba igba ta adaye nkan gbogbo nkan ta mo ta won iran lo ta won agbagba lo gbogbo e patapata na la ti se kini lati gba sabe ibi kan pe emi o fe le ri kini won pe mogudu eyan kan ni kilo nje mogudu ikoko ni ikoko port olo di port onirin ti a nlo nisin te ba lo fi mo gudu te ba fi dana fo elomi wa ma gbo emi o je o ta lo lebo se bo ikoko ton fi dana tawon mama nlo ngba yen ni isasun to ba ni da lo gbe sasun be wa wa ma gbo kilo nje isasun port na ni seri ikoko yen ton ba gbe won a gbe sinu nkoko bi apere kekere won a te aso si ninu tabi ke lomi ko fi paper si ninu tori pe ko ba le ri gbe tori ikoko ye a ma gbona daada ko ba le ri gbe seri igba te ba so lori ina o si ma ma se sokutu owo obe to wa na e ma si ma se sokutu owo o si jina lo tori pe won ti gbe won ti se daada ninu amo ton fi se won ti se daada o ngo ti gbana sara te ba wa lo te fi dana obe si mama sokuto obe ni o kin tete baje bi eyi ta nlo ni si se ri pe olaju o ti ba gbogbo eje ko je ka mo kokan ti a se bo so e ku asare ni gbogbo owoje abi te tin gbo mi 103.5 fm radio one lewa e ma yi kuro te ba se ndarapo mo wa asa ti ise na ni eto te gbo lowo lowo le se wa bi lori eto wa asa ti se lati nsoro nipa ilu wa ibi ta ti wa o da na ibi ta ngbe tabi agbegbe ibi ta ti e ti ba ara wa o da le je pe ibi ta tin sise ni kini asa won kini se won kini amo nipa ibi ta wa boda to ba se pe omo yoruba leyin e ba je duke je fiki ke je omo jos ke je omo plateau tabi ke je omo kenya tabi ke je omo kotonu tabi ghana nbe ye eyin na ni asa ti se kan ti won se lodo tin eni anfani lati pe wa lati so eleyin ti ni nkan ta wa nse lodo ti wa eleyin ni awon asa temi mo nipa ibi ti mo ti wa oda kile yin gangan fun ra yin kile mo nipa ibi te wa kile mo nipa ibi te ti wa kile mo nipa eleyin kile mo nipa nkokon teyin gangan fun ra yin e gbodo se sugbon te ti se te wa wo pe kile o fa ti nkokon bayi bayi fi nsele o ti nse ko je pe tori pe e mo o na ni eyin ni a nse ta nso ta ti pe eyin te mo nipa ile e tun le pada ba da wa loye lati ma so fun pe nkan bye bye bye le mi mo nipa ibi temi ti wa en to ba ja joju to lo soro ti yin a le mo nkan ti won se nibe a le mo pe ko un ma lo be ko un lo se nkan mi de bi pe to ma di pe on di wahala si un lorun papa julo awa ta se agunbaniro ta lo si ilu onilu ta lo sawon agbegbe ta mori a gbodo mo kini asa won kini se won nibe to ba ni kini a kin se lodo wa a gbodo wa foju tembelu e pe eh tori pe kin se we e ti mo bi asa wole ibo ta ma ni lodo dada mama se wadi nkan ti e ka se wadi e to ba ti se we tan eh ngba to ba ya la oju abaja tori kiru e ma ba sele o la se fe mo kini awon kan ton se ni bi ta nlo papa julo awa ta rinrin ajo e je ka se iwadi fini kini nkan ti won se nibe gege bi asa won ago melo ni won ogbodo wo ilu gege bi ajoji se ago meje tin ba wo be se kele gbe ni 103.5 fm lewa e ma yi kuro lori eto yi ati ma sidi awon orisise nkan nipa asa ati pe ni asa titi yoruba gangan nibi ta wa yi abinibini awon ọmọ adúláwọ̀ awon nkan ta gbọdọ jẹ kúkúrò awon nkan ta gbọdọ se ka ma se 0704-700-3341 ni nọmba ni ojú òpó tẹ gbà láti bá wa sọrọ ní àṣálẹ òun yẹn ojú òpó tẹ máa gbà ni asa ti se pin si ọ̀nà méjì abala akọkọ lati mu awọn alejo wa ta ba mu alejo wa wa ti alejo wa ta ma beere lọwọ won ta ma ba won soro tabi teyin gangan fun ra yin te ba nilo pe oda mo fe ba wa soro ke pe wa lati ni nkan bye bye bye ni mo fe so nipa odo titemi eni anfani lati pe wa lati ba wa soro tabi ke te si mi gege bi ateje pe to omolola ohun mi ohun ni mo ka sile yi bye bye bye ni won se se lodo ti wa boye eyin de wa fe kin wa si odo yi lati wa ni oda mo fe wa kale o abi mo fe lo si ilu yin o abagbegbe ti kini odun te nse nbe mo fe mo npa awon asa yin oda na mo fe ko kawon eyan le ba mo npa e tun le pe mi na number yen e te sibe ke se ile akoko 0907 648
0619 LTSE gẹgẹ bi WhatsApp pe omolola o mo fe ko wa ye lewo lodo tiwa 0907 648 6198 number ati ye on ye sugbon yi te ma fi ba mi soro te ba fe soro live and direct ni asale 0704 700 3341 0704 700 3341 ojo opo te ma fi ba mi soro ni asale ni e 103.5 FM abala keji ni abala owe 13 mo we ma 13 se be 13 pari e ni kokan lejeji ade ko aloa pa gbe ori to wa nu e ikan to ba wu yin te mo ti te mo te ba ko la ba fi gugu e la ba fi nse kini la fi nko o 103.5 FM lewa. Ekwa shale.